ebusia fo wabo akaba yesema eba asara mo wabo nunsia wabo nunsia mosodo na yakọ akafa nunsia bro mensaman onechiren inyemeda masana befegwei nsama no dos dodo Inta na peyi na wazo swam da mfambra wa Onye dama semi na mezrobo Ane pebi ancha me plan onye de musuma na mabetena ha Ni yi man plan ho Bobodu office en na wasi yi na odezo kwa ne peyi Obi hiya dama semi Inta na foko na faza Inche zroban shoho lite zaba Inta na for your information Ane peyi inye yi na ma plan na mezroba Wasi ubi hiya damasami ya maza beginda na pe ubi hiya papapa. Minyamada nkrofu piye shiebida. Watiti watiti wa waka waka wa. Watan wenyu watana tana. Last minute tena na brabaya na basa. Walupo hunu na urahu mutu ya. E shiebida. Walu hunu mum na urahu. Ina mafabye na pananti wati. Mwanyu wunu ya nuhajwe mbani. And a pair was so big, hinting them as a brand.